0: RVH, symbole de l'unité.
1: Biso tokoti katango tena mabanga eyembela yo poti ozali nzambe oyo avandi kati na masanjoli ya bana ye.
0: RVH.

0: Iri kundua kubabu kana lekano mundo yune oyo wangalamire uyukuri ya kapururubure na kapururuka tuwa wili metrize kunaruwa sangala kapururuka ya muholia usanano kubanya nalio kodawi nyashialo mnyumbi buwa kapururuka ya muholia weshi nyangana lamire nevya
1: abanga ngangu kuwa katulau wakali bubukoni nga vunemu mwenye bandu kulengoro lute pakatulu seno ilikomocha mwenye bire Omozon de Santé ngeye botembo eyi abantu ababata himbe kuno bukoni ne 55 numuma na basatu bakino mwete kwate kwa numunane babya babara baholwa bakayirusha omubukoni ga bunubu omuchiharo eche na mususa leno bakaduse no bakabira bahimbani bushi erebya ebangana tasha hira kobe banza bekuwabo kushonomero nyihya nyihya umwetu yuka hikiararatia, nita sharundikani ya eritondekangu kwa katulau maniri wicharu china musu saliombo walubanga. Teno, hane endi miyazi umulu wakala gangu kumundu. Kuzi umundu na watenu wame ngererua, na erio haberekera iwe luwa vula, abu watenu huwe sali nomero, wabanduwa luwa vula, ngapanga muru ndiri haji. Wachone chakubio, atenu hane nechende. Umulu amaisha haberekala, esho paraseli nene, esha na nene shabra shagabuwa monga besatu kusebeni nerio shamabia kwe chita sechi uma eno merunguma umobiro veri nyuma yangana shalata lala wabili munduke watiyo mnyecho nenchinga ichabra gabuwa nirukua katu teno emeanzito lirulu esha subamu oyuwabe regula mulu uta kahanda handi kumpika na ute eno meru kandu kumbu na uti fish chivanza chikuwa au kundinu chukulire mu chivanza chikuwa au naru ichilucha menu alataleta naru chihabwe numero unote nukukafishe parcelere nguku wakatulau watenu misi ikili tereto ndeka nulusendi luanga kwa waka saba similfra watenu muke munie mpare nga uti chukuba sula erikarti ne kanda kama katahe tahe kangana heru oyuka sukana yuka handikesho numero nga shine shu ni kumine na yu ingana pasula omumiazi ili hili obukake. Undi mwazi utu ngeshe tulako umwazi waka sera umumlala obakolo umulu wakateno. Yirobe nje veka sukana vyo esero bere umwe misolani ito lirikundu. Habana baka ulikira wabu mwaka batitu sumira umumiga muhini umwe yirobe nje. Nebe ndibikilu biyesa vire kuna merangu, niruwa vana vangana kuira ne makuni manchi manchi umobe yero usana ni misulani erebia umo utatunga. Nene chuchikare kai kalo muko sebe kumite ya vana itino abalikitere wa prefe baji wire kukatambi tuleko wali baji nga vanga kola wahi bahimbi misulani basu wasu wanae nkuminatu kini kundue konzesha aika huwa emiati ni umo utunga nene. Nare wakabe vanemula kawatino luwawele kwa gratuite erecho wanawele buraha wabuchinyoche umango ko ababuti abane omomaka nabusi ulubaka gozera lukumatri abane bane musoma buyera aliwe ibanabu kerera ibanabu abu umana wa likitele na paprefe ibalibia abanabu kuwabo nga wanauti na misulani yere yete ababuti bama ibana supa kumweyo wanaleta muzairi zairi mwe yahimbira bana bikwenyu bemisolani siwa mpuno chelombo yukasha hwebyoshi kumbe nabo ibana kulumwese ngahono yikunze no balikiza na baprefa kwane mulerako chichikale kyoti no babuti imwana kola esho salongo shoko beyero ngoko bakana kola esho salongo shiine yi naho ibana lebyane yo bana bakuwa bakasomera ibakindi bibama watichabo na rikola rabo chipoya komite ya banango ko ikalendera umwatsi ngahono yu no unda mwatsi alibiri ebyaswa ebimalyo ituli mu kibusuka libatrenu yina yo erabulari bo holore kabiri ni mu kanjishi mu grupe mayi mali mu shifiri busukali batrenu mpesa muguma na yina utaha kubirumuma kunyabere nasungikini wame kengirua kwa mutwe umu vya suwa ngevini vii na bandu apata wa menyu vya suwa vya mambale nao ni mulongo wali haku bilometre bini ndambe na vishi vya suwa vya butruhe na huku wame nani miati kaso ikaya bali kwa himbani vya suwa ngevini vii ngumu la vera yuko hulamu paluku wazi wazi wesustisi vilu vya suwa ngevini vishi toka huku wame nani mpizebo ebe na mulangiri kiji wakabulikira babu wabebere ipane mutayatro sale ho yenga kanenu batituwa ebetsebo biringa binebi tutuwa chiumakatula
2: mutuka pokera no uriye kutsebo oluholo ola masika kayei alwa utebere mu 17 nero mokitibawa omunyumba yabo bakamina yo munyumba bamasi aba mwita abando batasiwe chechikaleka oko population yetu eyo mumalio zaidi sana population mumuiwa butuhe mambali tukababara tuti batasha byango bama chunguzi abando bosingo kobale mumui ndi sibe minya abikai kirwabo ngo bikabine bindu ebikende so sabeti na oko serikali ikatute aya tukasaba tuti itasha ikasa sana okututeya ne bindu bikuwetu zaidi sana okoko manano witi obwabere kanyerero mu bitata byetu ebimalyo ndi muno wire ubuti wa mai kanyerera sana mu malyo kuwetu
1: Tukua tina palo palo kuhu banyamalio eyo mamambalemu eyo basi hawa kuluwayi uirewali vichuwa nga utichamo wahimbani nga chichahe. Itu neko miase ya waringa verero tutashibu kumwacho libiri echirero china muhembeka hawa kasukana po ini wanya birek chitu ngulichi chipuliti kichimeniru na lukengiro jile palo kawonchana wakatano wakwiremo kuba kuluwa kuhulu kushwa sewo sewo mwa twikira ati aboyera mu byaso ebikinza sa na kahula mu mbere moba ono asukana ina kukira kinza sa iyo na kata baliwa abita bali bumuche muno wira cyo kirereka aba kasukana bo nibima imiri mu mulalanga no bire ko muche muno wira babyana re ku makuma bakushushumana ne rasaba emisa mu byaso ebena bote mbongo ko ali tulao Metro jandika lichine oko wagaga omu mulala uibireko mwamaka tutu wangu kwa katulao.
3: Oko chesomo echo tukabi eko la munawire oho katedrale. Tukashima buoshi kabisa oko presence yabo okuihika hano. Kandi tukabu watuti mbo mbo oko buoshi abalwe bashi omukulu wetu deziyeme vice president Mbere Siprie. Oria tushianaya amaziko echenzasa. Nero hano nibusana nerera nabande abane chinzasa abane mu Republique Démocratique du Congo yo kundi alwe mundu owe dimension nationale niwambo mundu owe Congo yoshi niwambo tulio mocherero me okwibyo mocherero tukabwira aba camarade boshi abo emobireke eribya nabo ibanga nabya neriendelea no butunga nene ngoko omukulu wetu oyo matushiani aye Cyprien Moba ngoko alwe kundi alwe mundu oyulio ko butaratibu alwe mundu owa makoseye nero na kwenene chama langireka esama tushiania nibo ambo abantu banene bamalera eri langira ngoko twa maheria omundu munene
1: tu kayabwiro komiatsi libiri mukobo kutsa okala mu marche o wabina britika nibona bani yo mu choche Congo ngoko babya babiri subya wenyuma na rukwamera ne miatsi libiri erite kirani ari kuwabo kana tubu kumwatsi ngono yu kahindu mwesi ngusteni akatulao ngo kalibu mwatsi uwatre ukwamera ne miatsi libiri bapinzani abake bane mutange miatsi kandi no ibane mutashibyanga bane mwesi bako ikahena naho ina tulaho chiumateno bano bakayiketera abakulu babisomo kunene bayi babiri tutu bakasumana na kilombo nuko maligango kuba yukumukanya ya tano ndo mwatsi ngoko abani ibano nale bake bane mu ikandaga kandanga sibe ba gombi no bangaluba hehe kamalinga kani wa bandu bushi ba kwa merera bo kundeno regalwa ya bererenje ekitabo sitengale ka bandu bakomongenda nenjinga sibata ya musana nje bola obuholo ematanga juba sali kirishongera ko mumeranda kimukatu jamatu mbolere